0: tiefo emse yeah kan uja ho asem se Germany hano sana uja shishin sana mano o se yenya yedu etu ye hofo if say yo areas view of our towns view of our omo emma kwan emma enipa no ebi a meminda o se o mitifie me nya hwe mame ko tsana bebi and grilli no bia kwa kwa ye barbecue bebi ne bia akofa asema ba etem se towns ni bebi ro ha omo mpene emma onko soja enye barbecue obetima akotena garden bebi se oji wani nemum no ebe possible se obekọ ni bia o se waye unam ni nyina wie e ofie ansana wako bibia okọ no if se eja kitue bi obetima ubako so no ebetima fa se bibia ba mi se German ha de wo mu measures bibire ho a wo mu fa emma asem anase emma o how bia emma obi so nanso obi kana sem bibi etumi si a beka se a mehu yanka and afesu no se ha no so no gema ha wo moto sa one time se obi akoye barbecue la otunu koto ajina bidie wum dada ni bibia ne no se waso now dey your barbecue no wi a na wato atwene em se some areas bi o some towns bi o so wo mo ebra sa de no if se nipa no ye barbecue ni wi a mo na oja ajino nim se o we ya one time enya dia o san dia coffee ntino wo mo hwe enum eja no ye ntino enso ye some measures nso a ban no do do no e makwam because some time ago about a month ago ni ye ko Frankfurt baby aye wo mo park baby a obi a timi ekoshia eji nani eye picnic ni bibia I'm saying who Ghana for be brave, ni foreigners be brave. Nanso no, the who any say no. Obi anywa, your money ebe soja ewo ho. Untu mi fa o grill and free free man be so. Aye sa minka police for no sa ordnance armed for na wamu nam ho e check sa ni no wamu e she se. Ube tmi abe tano na we di di anum. Nanso se. Ube so eja se mi amedi me grill aba bi be soja ni de omo e maho kwen if you say omo ni se nipa bibiro wa omo enhwe enuma so ye bo na wakosa akoso eja o baby na eja na tum e ba ni sa na e di how ebre oman no ntino jema ha de enuma bibiro wa ani e ka se jema fo ni strict da bi omo e bo enya ye ho ban nti nyoma bibiri ho na se yehu se bibi ekoso na nya o se yetumi eka bibi na ni se ye hwe ne han sa e ma adene se if se se na muzika no se bibi ekoso na se yan hwe anka ho asema dachi bia ne ya na sa de no e be han wo badwin se o minfa ho se bibi ekoso wo ekire bibi a nyema sem nenso no ekire bi no obohu na akwa kunya domino effect na je se bibia starti mfansi bi o Hamburg no won se na akwa domino effect na aba effect yen so ayo logic self imanam ha nti bibia bibi ekoso a se yetumi eka ne ka se debi stop adia o ye enye was environment no yenya ye dia enye ni baba ko dia se ya mo ho ban a dachi no it affects every one of us nti no bibia hia se environment protection dia say to mbo ho ban na me say e ti Deutsche Welle for you know o kan say no ma bibri wo ha say heat ya e koso no e affect bibri e ma si say no run river cry ya kan say run river no ships no cry no wo mu intumi nante nko ba bia so na me che no wo be be ka say ship dia me fa ho ben ampa oni bibia wo di shi so e di akọ na so enyuma I will say ship no edit numa ekomomo ema omdi yom production no sa numa no intuminko and I say idriania or say ekon intuminko no so neba ni sa anama ahuchre ama eng pass and I say ama shortages bibi so abba ama ni mwa na etiti yin e hai bibi yo ye yemre no e ya yemre abo 952 abo nundua na ya sorry na ye next time e be say be trance o ha e 29th of August e be say abedi edwa na say hwemu abosumi mu nya 3 times no pepe 29th of August so e be say ye radio kwaba so e wa ha na e bonu ndu na man tin kan bi mu na ye SP UK ye Richard Marsh and on so e dey the program no a koso no na ye brofo pa na with new boy and young kama and say old school new bibia kama and timuma mufidi no na ya na or the abrain na sinem sika no ene Ghana Union Mahem Lusaf ene bu general meeting ebe baso ene enumre e free no sia eko no ye be akoshia e wo ika ha m e ho ene meeting e baso ntimunche nso Ghana Union Mahem Lusaf ene enumre e general meeting ntinyenche nso na ye kai mu ene enumre so na ye sai kai mu se ene na wotwo so aye 22nd of August 2026, you know, ye member aye Afrakuma, sexy Afrakuma, ni 50th birthday, Golden Jubilee birthday, you know, ebe baso, and then now watch 22nd of August, ewo Friesenheim, aye Hall, kesi na ebe BSF, no, ho na jumide baso, nti inya shenye so, ni dua, yako kan, inya by hon, ye member hon, no, no, so, nini aji kama na unse ampa onso ewo unyanum owa dofo ewo ha na gwaso uye upati na ubohu kabibri na ubi ama na jese anyefe enwepe ye iti ebri niya na unse yeshese yebe dudo ya hon na yebe ye bibia kama sene bia yebe tina odom asunjim ni bibia yese enwa kira mishwe odoa enipa ye edi chre enya bema Uncle Fred na je se na miniso obia ni so e fi se nyuma e course no nipa dodo no e di be che akefredi ne busia se wo mu ye se eduani a ye di ye nsua no mie bibia ye bia no adofo no e di be che e ye akefredi ne busia na je se e fe ke ibenya nka se ya no se ye konu e wo community mu ni aso e be jira se uye mu obia and obisu ebe ya ma san identity. Yes, this is how life is a two-way affair. O ya mo obinu na obisu e ya ma na o nya mo obisu a obia so enye bi ma nti san identity. Nti no say bonu ndu na man tin kan bi ma na ya me akwesi opoku edu say na anopay ya the 3 hours of live broadcast ya the bremo na in say mo bokosu mo hwe mo huzi mo bom ho ban na sena heat no air course no wi na bob ye pa nti no obenya nka so num sio pa so heat no nipa dudu a e di wo mo hwemo wo german han e dosu ana figures ni hu but heat na e buy no ama nipa bibiri ahwere mo enkwa eno kure se ibia na ohu sadin na mo se ohwe empenifo no pa no a wo mo ntumi heat no nti na ba ni sa na omo enisu ibiri omo na omo twa hwe na akofa asama ba nti ebe hu be hia yie pa se obia obenya nka obanum sio pa ama se ne bia bibia ebe koso nti yeri nkra ene kra mu nya se ebonu di numa nti yenka na ye mi akwesi opoku edu se ena
1: makra. Make no mistake, this is Radio Akwaba 89.6.
2: Mapo.